0: kani pina ni ama wenan chikana wadi legi kina ni chora angajo mirumulai ki acu winaina
1: ani pina ni wenan chara wenan chikina kakini ani wenan chaka ani pina ni wenan chara wenan chikina
0: Chicana.